mamu de kaya may ndama yo kankam ni kak mo ngal barka ya ma yego bu ye ci ayo ga hamandini bu ye ci ki e ci ki farma ci da mu di ci ban na kar kay nga hay mar kaya honore allah kaya tatore allah kaya der koy nyaawu yamal mayo kankam dini kak ngam dal barka kuma kuna bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam dini kak ngam dal barka tene tarawore way tono kankam dal barka sadi ne dara hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore

Ameritigi Musafa ye n'u la fa. Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ baro tɔrɔ la i la Ameri k'u la sa dɛ. Ɛ ne b'i baro bɔ yen mun ɲɛna. Sumanjɛ ya kun caman tulu ɲi ma wele la. Asan ne saba ye jɛn lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Ma Musafa Jalo. Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la. A tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Mana mana mana. Jɔn bilali tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini. Farafina Musafa. Musafa Jalo bɛ wele Farafina. Cɛ farafana kɔnɔna farafana saki sa jɛn lamini sa a tunu ka ne kabako jeni mɔni fɔla i jigi ɲima wala arajo kumala lu jigi ɲima welela falato i jigi minma welela fantan jigi ɲima welela farafana Musafa Musafa Jalo be farafana dɛ ne dabe torola n dabi la n dabi jala la cɛ dabi la Solomani Jalo fakɛ mi wele

0: e wa gbo eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko on to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to ngba yawo re nko o ba o le ti ri yen si o.
1: Alare ngba yawo re re so n tena ye ko tena run o tun ba tete ji ko gbe ko ji ya re

wena rambi ati wondi dzao kuma sunga fana nawe ndiwe aya ndiwe kabazi dia saka saka uyangana ngana